ukuhlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini bangifona ngizibhe kala ngize ngizumeke

sokumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini bangifona ngizibeke ngala ngize ngizumeke.

0: njagala ko mwana wandi kaafu bafyaka wala abafye bwino sepo wishanishi uletolokera eringa nfa
1: nga kyakutiira omwana wenu alekola ero alepemba ngefi mutwaleni ku kipatala mupepi ilyo linefye limbi kuti bwaba bulwele bwakalaso ako akepaya nga tamwire bwangu ku kipatala
0: tasha nkyakirafaayo okuposa enkita okukonkonkya n'okupembera timwise muisure bugeti efyo nakitorokera eringa nakalimba akati uyu nfuile
2: numba bushemulemuna ati omwana wandirimbi kuti akwata akalaso
0: numba finshi mwana akitapo
2: apa penefye tiyeni ku kipatala natasha sana pakungafu okwishiba ifyo obu bulwere bwabiipa alanga naafi kumafye ku mwana uletoroka eringa lyonse
0: tiyenimwe nga kyakutiira omwana wenu alekola elyo alepemashka nangu aleshupikwa okupema mutwaleni ku kipatala mupepi okwabula n'okuposa enkita
3: imbila abakimiretera batangatapa fya bumi okubombera pamu n'aba Development Media International.